Hei hi Akashvani Aizawl ani. Zingda rukle minit somli panga ania. Kalungdum hun kan lo thlengta atun chuma hianin apuang tu ina. Kalungdum tak tak hla te pathian fakna hla kan ngai thlau don ani atop thlengin min lo tel pui ula min lo om pui ula min lo ngai thla ula tikha kan yen ngal chewa radio lama min ngai thatu te le FB Facebook lama min lo thlir tu te zong zong in zawaiin he kalungdum hun he milau man pui cheu turin kangen se o ani kane thak masak per tur hi nang hlo ai chuan ti la ania ron satu hi larem ruwa ta ani anga helai ama pho ani nge nge a amo ya du tu po in tam ve in ka sha tuna chuan nang hlo ai chuan larem ruwa ta ilangai thang u

kan ngai thak ta khanang lo ai chuan di hlani a ron satu a phua tu ni bokha lalrem ruwa ta ani adu ta chuan si lorin kanun hnar kai tu ti hla a sakha kan ngai thla anga he lai he ma phua ni nge nge a he la phua tur hianin thil tam tak ama chhun ve in har sat na tam tak te po a pal tlang ve na tai kai ve in karinga he la lo ngai na tu zong zong te tang kan ron hlan ngal bok ani tuna chuan si lori kanun hnar kai tu ilo ngai thang u.

si lori la sak mawi tak mai kan ngai thak ta kha kan nun hnar kai tu ti la ani tuna chuan joseph zai ming thangan ni tin lalpa ti la asakilaw ngai thang u

gần ngày thà đô na hi la hi âm mô ya ka sam du em mai sam sum ni pasari chang som pathum minung rama hian lalpa chatna mu in be sei lo ila chuan ka chaw to torani ti hla be sa run phwa kha ani ngei po karenga ani he la ngai thave tu te le lo tu ve tu te zong zong tan karon hlan pokani tuna chuan minung ram rtc lal du omi ilaw ngai thang u

lalpa shwai thei turin in pero tunge shwai chin che ti la thiam tak mai ron satu a pho to ni bokha laldin kimi ani adu ta chuan thim le eng ti hla kan ngai tha ve thunga nga helahi biak dika fam ta pho ania lal lian ding puin aran sadon ani tuna chuan thim le eng ilo ngai thlang u

kan la ngai thak tak kha thim le eng ti la ania nung tak maya run satu khalian ding pui ani tuna chuanin cross kong ti la kan ngai thave thunga nga h la rem ruati marwati na ron sa ang

0: Sorkar dem do ina ICDC ya HIV test rontivero le.
1: ORS le zingki naupang ko chalote andam le wat theinan le taksa chakna an lo nei theinan doctor tipon cha anti berani naupang in ko chalo anei vele ORS le duiri lamchi tamthei angber pek ngal vattur ko chalo are ma ORS pek chhun zom reng tur ko chalo hian taksa atui ril hlauna dehydration akhen thei dehydration inei loknan ORS le zing e vatton nia
2: fa te bulame ziali zuk chuan damdoi thalo lo om sang tam tak a singa san in ei tir ngalani cigarette zial zuk hian tu lo om em em mai borok chia thalo tak tak te tu lo om em em kan tak satana thalo tu na asman na te beng na na te le thipui nge nge tur

sapchunga pon dali mi kan la chonga chanchin tharvek hindia ponin aron chunzomang dar ni le chan via chanchin thar mi zau tungin kan ron pawang chhuakanga dar ni mi chom thum panga a sapla kan ngai thave thungang dar thum le mi so ma changin lem chan kan ngai tha anga thupui hi ching nun ti ani anga hun run chang tu tor te pa leng jama party te ani dar thum le minute somli zai pol lo na chuan ching a veng kaushan zai pol rasiveng baptist bel zai pol le dar lon kaushan zai pol te hlarem ngai thak tur om don ani darli a sapla alo chwa kang darli le achan ve a leng zem jason f laz oma felifan ai le johan h lal mal soma te sak kan ngai tha ang dar nga a chanchin thar hindi pandeli changlak chon ka nai thanga dar nga le minute so ma changin lai thang ai thak tur omanga daruk le minute so ma mi zau hla hd zonun sang le la ro hlu puya khyang te te sak kan ngai tha ang hei akashwani aizol ani tuna chuan chanchin thar hindi pandeli changlak chon lo ngai thang u

ke lal cham liana la sakan ngai thak ta kha kan chawrom nuam ti ani larin diki khyang te zai kan ngai thave le thunga nga chu chun khachin ti la ilo ngai thang u

tuna kan ngai thak ta kha shom na le boina kara ti hla ni a ranjam tu te kha chom hun ko shen sai polte ani longmol pasir bel sai polte an lo sai ve thunga nga kan ne nge don ti hla an ranjamang

kan ngai thak tak kha kan ne ngei don ti hla longmal pasor be sai polte na andrim ani tuna chuan aizol veng lai ko shen sai polte an lo zai ve thunganga zai on pathian khopui di landrim remang.

HIV 18 imit achi ma in entudik iswa inla kondom ain lalpa chi na hi inve na chazo ga ni ti shiala nom chen le ri lo ju thi na khen tu lal iswa chawi mamo chan na ni ti hi chinat social front asom na ani

nu in nau cho asiam do nemo nau cho ashai do nemo nau ek ati fai nemo sa bona fai taka kutsil zel turani ko thalawa wanga taksa in tuit lak cham lo nan awares le zing pepa thinang che ko thalo laka ilo film the nan finally thiang min na ngai puimo la ifa te tharuk an kin thlengin nu nu te chau pela tuithiang him chau intir thin pa ka vaccine hun taka lak te thinang che

0: lo e in liang tari nan pi lo fo hemi ko nga kan tal o lo nan na kan zo na ko nga po kan film khurtlan a chul le kan film khurtlan nan apoi mo zwal karon tar lang le anga mi tu emo in bank achang insurance achang ti in ron phone sia isum le pai chung chang emo i password i pin code aso che ani chon eng ang po in in soirin omin ron in soi film a se in bum na ni ti shala ngai sak tu mi alo tur emi ko nga hian mitam takan tal ok photo ti shala thil se chiang pasalawin tu ne ra ma kan mi mal thil poi mo kan shil shengo tu anilaw thudik ani le ni lo fin fiak masalawa chanchin thar emo bidang te chanchin copy paste emo forward zung zung chin lo tu midang te poi soi zonga fiam thu poster lo hi a him accident emo twal tha theng emo pong swal thil alo theng ani chuan an thalak mu siom ang chi the dar chi lo tu kum tling lo poi khoi thu bai a phe chuan an ni na tilang thei zongin eng ma zia lo tu ani abik takin mizoram pawna ta kan zong don ani chuan kan na thona tur mun arin tlak em ti fin fia pasak a fin thak na za om thok thei tur ke ma ni lam gan in tuai sia ma poi mo le social network reng reng a midang ti mol pho thei emo an ril ru ti na thei chi post lo hi a him kan chunga thleng tur kan du lo chu midang chunga po ti lo tur thin rim line social media thu post lo tur ma ni le chungkwa te zin na le omna chong chong post be ke himlo nang ma le i chung ko himna chu ikuta thui ta ka om ti sharing ang che ole atopira chuan cyber crime panga dan bo chiat na shang shang ka soilan te kha a shem na nan chia le poisa choi the ani na te sharing ila kan bul na ya om ti le mission dai te tan po nok sak si lawin nun zalen takin lim tak le him tak si in hun kan mang theya dar shiat na konga kan beng kan ti war ve chu to tak zet kan thu pui tar lan manga har sanat to kan omani chuan dan lama ma min lak saka min chat pui the tu police te emo ukil te panbat na chang kan che che dunya kalome
1: tu da ngai khak ta kha cyber crime le shem ne dan te ti ania aron soi tu kha pinky dil chungnungi advocate ani ole tu na chon zai kan ngai thanga ta chon leng ti la safe zaiming thanga sak ilo ngai thang

tuna kan ngei thak ta kha ta chu na len ti la joseph zai ming thanga sak ani tu ti zong chu tun chum dan le shri kanun ki ba ti gun kan man hau ti chu ani le ta akashwani aizo la changa puan chuwa ani

kan he thlak tak te kha khwan leng rat ti le in bat ton in ti hlat te an ni aron se tu kha byak reng pui ani ha dot le tan chuan kilarin noma alo zai ve thunganga chingkhol len moi ti hlaron sa ang.

kan ngai thak tak te kha ching khwal len moi ti le di len moi ti hla te ani aron se tu kha kele rin oma ani tuna chuan laram hluni alo zai ve thunganga dona toy ti laron sa ang

khwan leng ra ti hlarun sa tu kha byak reng pui ani chu che chong chu tun chuma leng jem hla kan ngai thak the chu ani akash vani aizol tuna chuan chanchin ther sap tung pawandeli atanga lak chhon ilongai thla ang u

kan ngai thak ta kha walung lenga jai ani aron sa tu te kha MOPSL suk unit te ani chuti zong chu tun chum len khom jai huna lamoi tak tak kan ngai thak the chu ani

0: Christian India an buat seya veterinary officer Dr. Michael Villarin zuala chuan Aizawl Khawpuiah Slaughterhouse pahnih a thlatin ran zaruk vel tar thin ani thu soi kan correspondent report lo ngai thla ang
1: veterinary officer Dr. Michael Villarin zuala chuan multi a ro bawk bawk ni da slaughterhouse ni thu soi a slaughterhouse mong kur hian sakal tu te chu ni zialo atu tu soi ni tu na heya multi a sakal tu ni sokde kore ni de ta ni kon ni zero ta ni kun da so ve pa pa ni ni zo ko ni si ko ni za na si ve ve ta ni chu atia bong tam tam de ni se lo lo ko ni ta chen pu de ho ko ro chu ta mo ro ti soi ran da ku ni zo ko ti ti ti ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ran te ko ase se de ni ni ni ase se lo de chu ti de la sa e ta ni ti ko lo pa na mo na ran te chen tu te soi bo te ni ye ni zo la sa zo la me ran ta tu mo so bu ta te ra de do ni ro ri sa na ka zo ni ni u sa zo
0: Tunla hian Saitual district thin omle Saitual town chunga Vokpol shi African swine fever aleng meka Saitual district chunga ASF shi hi adar zel lo nan district magistrate chan vokkhwa khirna thu chwa siam ngalani Saitual district a hian April tha atang khan ASF wangin vok zale pakhata thi to nia chin chiani a July tha bi ka hian somli le pathum an thi a vok somni le pakwa swat ani to ani United Nations Security Council tam sanghi somni de parat tanga somni de pakwa anan permanent member ni turin India chan campaign be puya thak tana external affairs minister Dr. S. Jaishankar chan Nizan Khan New York UN headquarters a India ina chu ve tur thu pangin khovel puma remna le manna himna le mason na khairwala om theina tura India mathlir shanti vision atlang zarani Dr. Jaishankar chan UN peacekeeping mission 50 a India ram chuan mi noi thumvel athoti soin tuna hian mi sangli le za thumvel an thok mek ati a UN member state te thlop na dilin Dr. Jaishankar chuan security council a India atel chuan thuthluk na siam khonga te an tho hlok don ni in a soi India hi UN security council nan permanent member aloni to china member ani nunun ber ko mi kum sangni somni de pakha ta tanga sangni somni de pahni khan ani chuti zong chu chan chin thar kan puan thei chu ani

0: Bel su tap tur milo pete.
1: Boi pa, in kat dem te chu an man ve zua, a to pan cha le nge nge ngai, chu vang in hilang hi chu, ti chun zum lo sam te khai, chung ko tam takin kat chiat nan an man to hi o.
0: An ti mai mai te a, i poi sa be kung e da.
1: Va boi thak thim ta ke o. I fa te admission fee a ngai kho o sui reng ang che, lu kham hua ya ka da kha.
0: Sang khat kala o
1: in lo aman admission fee le bill ne ne ne o tan pa thil chin thalo tak hi chu awa boy kha tak em tia han ti chi nge mani don le
0: e taka khel tui lak lo lai no pangau min ron kok ti chen to su o
1: van boy kha thin tak em o tong trai na chu lo chuan in ma hi ko ti the lo ni hi ko nge kan tong trai nge nelpa ka pathian do tak min hangai to kan chung ka din mun isia a kan pa nong chang thalo tak po isia e i hne na avoi tam karon then to a ahun itia chuan i khoi dang lam nge don ti ka sia ta wangin kalome
2: he kon thang pa poron thang so to lom tani la ti ma
0: e in lo om khom na rai tuem
2: Lai tu tu lawe.
0: Kan nu pun renga, kan ning lu tu ai ka ron chau ni.
3: Ti ve zi a, nang la hi.
0: Eng ting e kan khel lon. Chani la ni
2: lo. Bam bam ta sap khan thamai lo mi, mai nuom ber lo. Ka kan sam mai zi a bul ngai lo mo,
3: sem na.
2: Ki vai tel ve don nge don lo.
0: Tel don e.
2: O i tel don chon e ron chu la, ani ro chon e mi dang pon an ngak chu pania.
0: Khaya tukai ka chat ta vek mai sia sang khat vel hi me lo man ting le mai do nge mani le
2: men pek da don pot chuan ka pu ti rang che sang khat lai i pai to ti chuan du to ve mai tu ra lom de
0: a ka van nei ve chan don chou lom le ho ke lang u ka sem ro khai
2: ya sem ro ale o sa so ge ya
1: rilru are thei ti chon enga thode van raman tani si a lungai ti chon enga thode khamanin an la om don si a thuwai rol ti chon enga thode lei hi an la ro chun don si a fil na are tra matui har ti chon enga thode an la thei don si a mi khongai thei tak ti chon enga thode khongai an la ro don si a thin lunga thiang him ti chon enga thode pathian an la hudon si a remna siam tu te chuan enga thole pathian fa avo in an la om don si a felna awanga ti do da twa hnu te chu an enga thole vandam an ta ni si a helai bible chang hi chu wan tha tak em o e pa i lo holo e khai i varon tum ho na sabier bur ve i ka khel chu i lok bu kem
0: ka pai vek pukai poisa po sang khat ka puk velan ya ma sa ka pai vek
1: ava han boy thak thin tak em o eng tika em chuan ila simanga hetiang hun hi ila khir ki ranga ila in chir vong vong don ani ma se chu chu ka deu so na che a sui ka ni lo ania itlang wal lai ching ngai mi si lo chang chiat nuai han ching dai mai hi chu boi pa mak chu ka ti ni
0: mak khop mai
1: itlang wal lai tu ma nu pui fanao te chom tur an la om lo lai te khan lo ching to la tun ang huna te hi chuan simin a that lo zia te po fa te shil kau kau tur in to zo ka sin ma le
0: ma manu ingi om zia hi mi lo hau sapang chu ka ti
1: a chia le chai xia a chu wang chuan hau sep na chan tur chika shilo a bul chu ke ma ni wang ni in ka she ta ni
0: eng mo ingi nang ma ni wang ni na
1: ngai dam kan dil jok chi hi angai ni pa a in a pui fanao ti hi ni lo ke ma ber jok hi min ngai da mang che
0: maruat thế nghe cái là cái ngày đầm thì nó chăn tu

0: thiam lo na tam tak inu pui fanao ti hang kan ne ni abek takin ke ma hian in chung nuam iti na turin kati hlim tok lo che ni in ka din e sha chho te po hi ki ma wang fek ni kan fa te an leng reng thina in chunga po an om pe lo na chan po hi ke ma wang fek ni in chung nuam an ti na turin ka kil koin ka kom pe tok lo ni
1: maruat nilove in kom puya i kom hlima an ngai na em em che sin
0: nilo nu ka ni a ka mo phor na hi ka hlen lo ni nang po ka lo mo chia thin cha ma se ke ma thiam lo ni nin ngai dam ro o tu na ti na chuan in chung khur nuam i ti the ne turin ka khosa to anga no pangtin len chho aya in chung khur nuam an ti the le turin an tan hun ka in pe to do na ni
1: maruat bo yin lo tiam lo pakat ma om lo
2: boi te ni mena itwal phia kha afai chhe mai
3: mo no kpia du da vio khang ka shisya
2: ni lawe afai tha khop mai mo ponwam em em ania chuan kalo soi thi hil de ya chol ni jinga school form isu po kha fai thalut tuka intin nge ka zir ti lovin khatiang afai kha ni lo suk thiam to zo ka
3: mo nu ka thob na su khai lo mun ni
2: mo e afai thae em em mai de nga la in chung che ta te thom hnobal su na ko nga te twal phia te na sat takin min chok jang khaya ka lom me mai bai ye
3: anu ya ing ting e lom thu te sa ya he hi kan in lom
2: ni e adik a lom bai ye in chan ho hi tu ina nge in kom khom de u be thin
3: bikit te ina te nga ting e
2: enge achan enge an inchu anwam bi kem ni
3: an ina chan kan du tuin kan uma anu hian mun dang kan len lo na ami phut chan min ha ngai lova chan e to te min siama min kom hi ma thun thu te min sil chin lo
2: bekino chu fel le mai ka thuk lo le ani ton chol ni lo om tu la hian ithian te zong zong som la intan e to tui nai em em kalo siam don se unia o
3: nu ipyang thar mi
2: bai te pyang thar love nun thar ka nei zo ka ni intan ka hun nei te kalo pengai hlek lo mai ti ka mu chwa ka kan in chung po ithian te ne na zalen taka ka in in kom the na mun ni se ngam pataka an om the na ni bok se ka du ani
3: anu kalom le mi ma si ka chha ti chon ma kan tin mo tang
2: ni e nang pon ma ki ti lom ti ro a om ve reng mai
3: nu tun lai chu kalu te ha ya ka pum te hi nuam lo de ka sha he tiang hian ko om ngai mi a si lo wa ma te
2: ani mo boi te puiting ilo ni ve don to ani chu pathian hian meichhia te hin sa takin mingsiam dang lambe ka mi pa ti ain chan vo tha jok min pe a chu chu nau pai thi turin a nilo engmal lo thon tur om lo om zia chu puiting lam kong i zo ve tan don to ti na nia mal som na ani zo ke o
3: ni mu nu ka thian ti chon an nu te pon shil ngam me lo sin nang po shil che ka tum lo va ma se tu nei tu sei te wang kan shil ngam ta chu che ni hi
2: inu ka ni ak la ka eng ma jep su o bo yi to na tang chuan i thian chabira min ngai don nia o
3: nu nang ma hi idang lam to e
2: ni e ka dang lam to sin ni bui pa khai lo ho to ni mo i cha vem mami he ipa hi thingpui lo wa pe che
3: ka anu hian thingpui tur kha lo siam fik to a

shing nun ti tupui manga lem chan ngai num tabun ba se tu te kha kela tlan moya le chan te pa leng drama party te ne ina ka shwani aizol chinga puan chwa ani tuna chuan zai pol te harem gan ngai thanga chinga veng ko shin zai pol rasi veng baptist bel zai pol te le darlon ko shin zai pol te hanlo zai don ani ama sabira tan darlon ko shin zai pol te hanlo zai anga buchi te ti hla andron remang

min khang ro ti la thiap ta ka ron sa tu kha zoson f lalsa uma ani tuna chuan felifanai zai kan ngai thavele thunganga kazal ta nge ti la haron sang

kazal tangi ti la tiam takarun sa tu kha felifan ai ani tuna chuan banzai karel ta mo ti la kan ngai thave thunga nga johan hlal mal soman arun sa ang

mangai na king bai ti la ron sa tu kha zosan f lelza oma ani tuna chuan kaphal mol lo ti la kan ngai thla anga johan h lalmal so man haron sa ang

Kapalmol lau ti la, tiyam takaron sa tu ka Johan H. Lelmal Soma. Ani? Ule tu tisung tu tun chumata na leng zem la, kan ngay thak hau tek te tsu, alaw nile ta. Akashvani aizo la jang apuan chua, ani? Hei hi Akashvani aizo la ni. Dar nga ani a turat chuan chan sin thar hindi chiar delimilak chon, ilaw ngay thang u.

lal pian jing sak mi thui kan ngei mi kha nau bang pom ti kha ka ngai ko chang ti la si lung le na zual ti la kel mai thang sak mi ngai nau si

sang hak la sak mi tu kan ngai mi kha nan dam mo ti la si atu chan dal pian jing la sak mi kan ngai ve than hala phil hla an do tu na far hi ti la ngai nau si

Atui kan ngai mi kha lalpian jing ni phil ha ando tu na far hiti ha si sakni si tu chun ilung sakko ning ti ha lalbiak chung sakmi ngai ven hau si

an kan tha chan ti thakan ngai mi kha kelal mangai thang sakmi ase athu chun sanghak ni ngak tra au o ti tha sakmi ngai ve than hausi

mang cha ti achul ta si ti hlaron satukha hd zonun sangi ani tuna chuan la ro hlua khiang te la sakangai thanga shilka hai ti hla haron sang

wanang an hnol ti la ron satu kha hd zonun sangi ani tuna chuan la ro pui khyang te la sak ngai thla anga sakmel moi ti la ron sadon ani

0: tun chung sports magazine hun a chuan quiz kan ngai tha anga hun mang turin b call than chung ale a chian te ro so mong u
1: akash wani ai zong ngai thatu zong zong te in the vine chi bai rak ule ei tu na hian ke nei b call than chung ale a chian te chuan in world cup thu pui anein zong le chan na mai nel na quiz kan on nei don ani a ti chuan in kan han soi ha zong zong ngai ke hi nal ro pe ka kania quiz master tur kania ti chuan kan in ti siang nei group a b c ya kan in then do na tin round hi round thum an nei bung nga masaber hi multiple choice question and answer ania nga tu tiam pungin e round 2 hi nia nga around thum nei bazar round ron do na ni ole introduction kan i tong khan in group a b le c the khan in han nei bel sena ole the khan in group a b c te kan ming participants te kan i fiat sa treo doa longai sa tu te po khan in I lau chang di thiam le lau chang rang bi kha kan lau thin chia the na kan soi ma sa ni ole ti kha nin I thil dang pa kai to lawin kan ting ti sia na kal dan mang kan soi zor zor lok nga round khat ni thu mom dong kan ti to kha ti chuan in round 1 le 2 hian in question pakat ze hian second som I haron keng telanga second som chung khan om zia chu question ka chan nge tur ni kan chang thei lo ni chuan in I pass ngan kal don te kha participants te lam ngai tha tu ten lo hreta ila ha tho me pale tu na group a te kan in ring mo kan in ring chuan in kan round ma super kan lo tan don ang ole in zon ma super tu chu he hi ni world cup kum sam ni som ni paruk hi raming za ni khel don ti ni ya option te a na som li pariat b na som li paruk c na som li le di som tum pasari ten ni in hune in chane
2: e na som li pariyat
1: e na som li pariyat ron tiyan chang tiga ni ale kut po ka ben thai thao wa amai ro chu ati ra khang ka lo soi thai nge la e participants te khanin kan lau shi ta na poi mo chu e kut kan zo na chan zo a pianga kut kan ben kha chuanin kan hun in a do not go far, Lelonga to do tank hunting a cap show. Cut and bring the two and so in zone top. A hunting now being zillola around top a hunting a hoeing a roaming can bang down the nanny so in long put on nan. Ole zone up here. I can tell you, Nalanga FIFA World Cup care must sub. I can search it up. Zone up here. FIFA World Cup care.

0: hi ok ni ya kan
1: ta na he he god's funny aizol ani live interaction hun kan lo thleng le ta ngai thadu te in zawain che bai kan bu ka cheu tun trum live interaction hun a hian thu pui pui mo tak mai zuk le hmuam laka thalai te ven him ti chung sang a ti ti ho na kan ron mang le do na kan hun hi dar riat thleng tur ani a ngai thadu te kan hun te top thleng a min man pui turin kan han som masa chewa tin kan ti ti na tangin zo na emo shred du shred bel du emo kan nei chuan telephone number 9862476730 pakwa pariat paruk pahni pali pasari paruk pasari pathum biala sms emo whatsapp mangin emo aron thon thaya ngai thatu te uluk taka kan hun te min lo ngai thak puya a zo na te po kharon nei ngi ulak kan dua hei zanina hian kan station a in leng dum tak tak mai kan nei le a Dr. Zoram Thangi Renthei ni hi additional director directorate of health and medical education
2: hospital
1: and medical education ani atin ani hi state nodal officer national tobacco control program ani ya tin puarla remrota ani hi state consultant ni in national tobacco control program noya hian an thok me kani hei zanina inleng dom tak tak mai pinu tele purwata helai huna in hun lu tak seng in hun miron man pui theya ngai thatu te ayo in chibai kan buk chewa lom thu kan soi ngalani
0: chibai le ke ni po kan lom khop me tiang hun tha min
1: pe hei kan chet angin Mizoram kan state te kan khir chuan zugle hmua ma hian kan filim lo na se me mai atu te mai po hi chung ko tin deuh thoa hian zuk le muam ti hi kan om ti la kan soi sual hi ka ring lo deuh le ka he zani na po tu pui pui mo tak mai zuk le muam la ka thalai te ven him ti tu pui kan han soi hok don ani a masaberin pinu te kan so manga he zuk le muam kan ti hi enge ni reng reng eng chin nge huam ti de po kha asai thein kan ringa tin kan tu pui ina kai noi sim sim te po kha tlam pui kha asai hon na ni pa formin pinu te kan som ma sat dea
0: olen ya hi zuk le muam han ti hian e mi zo hi chuan zuk le muam kan han ti me ya ani na ta ka chuan hi tobacco kan ti vai lo vai lo le vai lo atanga product sak sang e khatyang azuk chi te a muam chi te a om ta a chu ta chuan in he meizial te a zuk le muam chuan meizial te a sa da le he khai ni tui bur chi sang sang muam chi te khatyang kha a huama e vai lo le vai lo atanga thil siam a tin reng khami manga e mang kha ani ber chu mo e kha kha tobacco kan ti e khami man kha zuk le muam ti da kha chu a toy the ang chuan ani me in ani me ni chuan in hei a ku eng zuk le muam a hian hei kan ram chu kan sha che wang in a sang e me ma e tun ma phi chuan india ra ma khan a survey a khan pakhat na te kha kan ni chin ni amai ro chu hei survey nu nung ber global adult tobacco survey ya khan e patni na kha kan ni ve ta hlawa e chu chu arunachal kha pakhat na an ni ta a e chu chu he thanem ngai taka thok tu te thona zara pakhat na tang khan patni na chuan he kan han tla thave tari chu ani a ama ero chu ma ba ki ala ko khop meya kan sha tangin he Mizoram chu zuk le muam a tinasanam kan le tin india ram shim shim hi ko vela zuk le muam enge ni tobacco a e nge ni ti chuak siam chuak tu tam le a mang tu po tam naram ani ya kho vela patni na ni ni india ram shim shim hi chuta po chuan ke ni Mizoram kha patni na kan lava ni vele ta ni chu mo chu wang chuan kan ram

0: hi zuk le mwam tin sa ram kan ni ti ka chu tu pun kan pom ka ring
1: alo mom khop nei hey purwa ta pohen sei tu ra shet win kan kan ringa ngai tla tu de pon shet ta ta na poi mo de de hey binu te po khana ron soi soi to hey engi kan ram din mun hin ni chi ka number 1 kan ni na pakhat na kan ni na de pokha ron soi soi soi ya ka ka chiang le zolin ngai thla tu ten an she chak ka ring inge kan din mun che lai ka
2: kan din mun hi alo mum lo lam pang an ni tun din mun a hi chuan in ma se chuti rual chuan kan ril ru ma son thei kan ni te ro kha chiang se kan do mi mal tin ril ru a hian ma son thei kan ni kan din mun dik tak kan sia na tang en ma son na tu kong po ngai tu an thar te po kan seng thein kan ring a chuti zong te po chuan ngai thla tu zong zong te khangai tu na thar te lo seng turin kan han nge ndu boka a chan chu tu na kan han ngai thak zok ta kan khan global adult tobacco survey kan ti me kum som panga chin chung lam pang zir chen na hian india ram pum puya hian zuk le mom ti na saber pan ni na kan ni me kan ni za som nga pariat vel bor in tu na a chan vi item in ni chu mizoram a hian zuk le mom kan ti me ka chi rol chuan in a kum no pang deuh hanin taila global youth tobacco survey kan ti mai thalai te jinga survey ni na hi omle ta chumi a chuan in kum som pathum atanga som panga in kar zir chiang ta mani in le lo a po khan in mani chung te po lo mi thla ta ola kum som pathum atanga som panga ju kan tu le fa te po an kan la mu no pan zia chu kan thre thiam tlang the ome maro chu zir chiang na ta ron aron lang ta chu kum som pathum atanga som panga mizoram chunga hian juk le mom ti za som nga pariat an pomani achan vi ai tam chu wang chuan in a poi kan ti don nge ni tun din huna chan ma son ngai em em mai kan la niya e pakhat na kan ni to lo kum som panga chin chung lam pang zir chian na khan pakhat na tangin pani na kan han tla tha kan lom em em a chuti rual chuan top 3 ya chu top 2 mo ama saber da tu kan la ni tho me juk le mom ti na sat kong a hian chu chu kan din hun an ye wangin e kan thiat chia na nga ya chu mi tang chan ma son tur chuan ke ma ni mi mal thau kan chung ko kan enkol dana te po kha kan poi mo em em ani ti kha shetlang ta ila chuan chulaya chuan poi mo em em pakhat boka chu man in chunga second hand smoke tuar ti mai tele kan che thiam ol sam theidan tur chuan in chung khura mei la zu thin ti la chiang me kha tiam kha za somret pali kan lo mani mizoram chunga hian za somret pali chu in chung zong zong deuh thua hian mei kan la zu thin ti na ni ta ni chu chu poi em em maya kan chung kua kan hun man na kan chol ha dam na hun tha ber tura hian khatiang vai lo tur khan min chim buai thlat mai ni chu lai chu in lama lo ngai sa tu te po khan ngai tu na thar te lo seng la kan lo ni ve me kem nge ni a tun lai chang kan nai na ken tongin a chang kang zok te angin in chung a me zuk phal lo chung kua te kan lo ni to em kan la ni lo ni chuan ni thei ve va tha ve ti te khangai tu na lo seng la kan in ngen du bokani
0: o chu ta chang kan bel lok do chu mo he i pui pun na ve la chuan in e tun lai a chuan i tlang pui thuin kan fel to ve khop me tun ma te ngai to chuan he pui pun na me zu phal lo ti the chu kan zom to khop me ya ma se chu e chu ti lai chuan te ra ta se yang khan ma ni in chu nga hi chuan pui kan la ti lo viau tla ta ni kha khan second hand smoke pui zia po kha kan la she fu lo de ulek te po ni me the ya kan fa te kan a kan tu kan fa te nu le pai na an kan suk chuan e me khu khan kan ur reng ti na kha anita a e kha kha an shi sel na tan apui em em ani ti te kha a kan la she tok lo nge ni a pui pun na va in sum veo po hian ma ni in chunga chuan kan ti hlat hlat reng tho me ni ti te kha kan sei
2: kan mangai ber ber te kha vai lo turin kan ur le vak thina kha kha fu lo kho mai
1: lo mong kho mai kan sui chau ze tu ra ngai la e kan che che wang zu le mo min a ngong thalo e che sang sang a tla pu ye jan kan shre to ni shre reng chung hian kan tin tlat mai a chu lai chun he kan thu pu ye ina so yang khan zu le mo la ka thalai te ven him din ya chu mi kan sui tak tak ma chuan in I invite nge zuk le mom hi ri lo kai lon ani anti na chan hi substance gateway substance ani chaw dan te po kha han soi le phot tai la chan hemi tobacco control program ina in na tho sang sang de bo kha kan sei chho zel dura po ngai tai la puro dei gan so ma sang ap pi nu te po khan bel du ne chon a bel ngal zel thei thaw nia
2: mi thiam te hen han zir na sa khop pa zir te na sang sang te na kal chho reng ma ya chu ta an mu chua chon chemical hi zuk le mo man sang sari chong om dei ni chu
0: vai lo wa hian
2: oh vai lo wa hian sang sari chong om jinga khanin chemical pakhat aming lo chin chhe tai la nicotine kan ti hi om ta a kha nicotine khan ngol veina thlen ta ni mi hringa han chu nicotine na tho awang tak chon angol an lo veya an lo ti chin atang khan ti khan ti chin le chak na lo hring chawa chon ngol veina boya khan an lut chho thin ta ni an do step po ti khanin atron pung chho thre thre tan mo dan po kha aron sang chho zela tiang khan a lo rei nu a phechon mani a hun duang po mang thelo din khathen khatte chu ti boi ni phom laite committee laite a chung ko hun poi mon ni laite po niang zuk le mon ti cha club na te khan ron ko ta thina tiang khan aron ti boi ta thin ta chon gateway substance mi thiam ten lo ti a ming an lo phu chan po hi chu chu ni ta ni ngol veina thlena wang khan anol pui hi chuanin kan la pomzam sia vai lo zuk le mom ngat te pe hi chu khami kan pomzam em em mai kha angol an lo vei tran ta sia tlei rol no pangte te chu ni china kan sui tong khan kum som patuma tra som pang en kara po a chan vi ai tam khan an lo ti ta ni tiang khan angol an lo vei chota chuan ngol vei na reng reng chu mi thiam ten han jir chen chuan a do si tian an mamo sang thret thret zela ti khan thil danga ten on pakai chhothin ta ni mitam tak chuan in tikhan rui lo thalo danga khan an pakai chopha ta thina chuwan chuan in gateway substance tikha an lo phua chan pakat chu ni ta chulai taka chu a tobacco industry lampang po hen an man fu em em mai asiam chuak tu zuk le mom siam tu lampang po hian thalai no pang te te chhe le thasi na po lampang thiam mang lo te kha ngol vei tir man tum khan an phe boi em em ani ti thiat tur z vei lo siam chok tu te hi an it thalai no pang it thei turin an nge ni anon tuam moi da na te le he ta kan rin phak ba kin le khabu ko ma lo print te tin he ta tv a kan nge ni chang tu pa chang tu nu kan ngai san deu te mo zai thiam chu mi khami te mo khami te kha an ron ti tir chin ta ni poi sam poi sa tam tak lo tir khan an du ber kha chu mi pui min mangai wang ani lo kan tu le fa ten mangai wang ani lo vei lo hi lo ti ve se angol lo ve ve se kan sum don hi thang zel se ti kha ni mai an du chu khalai kha kan thir pha khi ngai
0: ne ti khop mai tun tun lai a pe hi chuan e tun ma chuan in hei mezial han zu ro dau pangan ti chu high school lai te ni tun a chuan kha ai kan age kha nyam to mo tun a chuan middle school no pang hian a then pe chu primary ni lai pon nei hi an zu tan to ta ta ni an I kum riat mi te pon mei an zu tan to o kha tia kan e tun a chuan in e kan kum te hi kan starting age a lo niam lu tuk to mo chu wang chuan in hemi mezial su khi rui lo kai lon hi chu ani chiang khop mei ti hi chu a kan pom hi a poi mu em em a swal enge ni mei han zuk te swal ang kan ngai lo enge thil swal ni lova kan ngai ni ma sila a next step ze la khan swal na a min fry lo ti kha kan sha the poi mo le in ka she po ka ne
1: alo mong khop mei ti chuan hei tun lai thalai tam tak se nga kan che che wangin good car product a big takin sikhar la em em mei ne kan nu la te a tlang wal lam pang de bon niang sikhar hei an ei na sa em em mei a hei hian ni e ngong thalo aneim tika she da cha ko ma ngai thatu te ponan she chak ta ringa a good car product a sira sikhar kha kan han soi ni me ya kalo po kha product sang sang de po mang e heng ina taksa ati che thai dan a building hi chung kan tim mang lawa a abik takin chalai te hian mi good kha hi alare me ma e he hi a hlawm dan te po kha han soi turin she chak ta ringa e puro ta kan so ma sanga pinu te po khan ron belle mai se chang ya tarom
2: ni e good car product hi mi tam takin an ti chan nia han rin zon deuh kan nei hi chu ka ti rim tui nan ti chuan lam hian zong ve na sa ni kam hle satlia wanga ti te ponam thong ma sengin a mi ji nga tun lai chuan in kan nun phung sim sim ma hian in enge ni moi du na te mo enge mo khatian chi karim chedeu mi tangbul om te kan lo se tlang em em to ta a tha reng tho khatian zong a thlir chuan ma se ai ka karim tui du lu tu ka wanga he tiang thil dang gut kha te mo thil thalo danga kan lo ti phai ro kha chu ngai to na kan sen ngu na ngai khop mai ti lo tur ani kan kha a chan chu alle alle zong min thin le the thil a hi a hlom nu tuk maya e gut kha te po a ming ang chon chi sang sang a tam nu tu ka chu sei le soi nu e enge mo product o enge mo thil pakhat kha e do lo na kan no lan tir de la kan ani chon company khan ami ngan on thlak le dai meya ti khan thil dang an zor dan po an on thlak dei ta khatiang khan ti dan thru la hian in dan palzu thian thil ron ti dan hin thiam khop me tiang khan hi mi pui ne na khatiang a thiam taka ngol ve tir tung khan man ron la thina chu chu poi em em meya mizoram ma hian tu na kan sret ta na kan han soilan du chu good kha product shim shim engming po lo ni ro se sikar po ni se tirangwa ga po lo ni se ami a kha chon boi le la good kha product ani shim shim chuan sarkar na khabur shal phal lo lei phal lo mo transport phur kwal phal lo thondar phal lo ani shim shim ti kha hretel tai la chuan e tikhan dan na khap thil ani a tin chu mi pialam panga chuan e taksatana thalo atam tak omkat ka chungam panga te po a zong song sei chu janina chong kan soi man lawanga ma se kare jim tiel tiel mo ka ang zau theilo biang fan theilo khatiang chi te po kha a thlen theya kan sar te a to pa te ron thlen the chu thudang alo da ta po ni la
0: ril te pum te mo pum pui te ril te tyang khan al sar te siam na se e me ma pa na atilong na sa he pum na te siam tani mo he hostel no pang teng te po yan a hosteler teng te mei chia big takin anu ar em ani mo e hostel atian tin ba ka chon hi mak ang reng te chu e an suya biak ina te po yan ti hi ti ruk te hi a olani ome an la bukara te han an da an ti tam tak chan mo la bukara han da biak in chunga han ti mei tok te po hi thalai te hi an om ni te hian an soya heng te hi a thalo ko maya shisel na atana thalo ni ka ulcer te chuan sei sub mucus fibrosis kan ti ang chi ni chen soyang khan he oral cavity oral mucosa mo he mi kan ka chung a biang ti nem he hi alo changa alo phiar alo sui ang te khan lom ti khan ka te khan ang thei lo atyang te khan lo thleng theya tin ba ka chu cancer te thlen theya shok te ril te pum te mo e chu wang chuan in tin kan sha reng tur chu kha kha vei lo product tho ni ti kha i tam tak hian in vei lo kan ti hian in mi zial chu hi mon tia mo hi sa da te pui vei lo product tu be ko project ve ka ni kha kha kan sha kha pui mo em em a e chuan he mi a gut kha ti vel kan sui lai hian a kan sei tel tu chu hei MHGP te hian an VM em ya an malang na te po hi na sa takin ma an la an insertir na te po hi an kalpui na sa MHGP te po hi an malak na hi alom om em em ni te po kha kan rit ti ritel mu po ka ni
1: alom ko mai ti chuan kan sei chau zel na sei tu re atam chau don sia
0: kal
1: du kan hun akal chak ro pui mai sia kan sei chaw de zung zung mai nang su tro ya kan hun te ti ra chang nga khalo de kan lo om ta kin zug le mom la ka thalai te ven him ti chung sanga ti ti ho na kan nei me ka shet bel due mo zo bel due mo kan nei chuan telephone number 9862476730 kan sms le whatsapp mangin thon thai ring ani te chuan hei national tobacco control program ani eti kan lo sia a hei eng tin tak in nge he tiang ko nga hian a ma in lak dan eng tiang tak in nge a ni pui te ne na zir tir na te in pek nan te pon ya nga sarkari na ma lak dan ti me mo khang kha soi chaw le don tai la tungi han soi ma sa ang om apinu te khan han tan ve to se tro purwa da pon ron tu ni ve le nga
0: a kalaw me hi nya national tobacco control program hi e ni program nhm noi mi ani a nhm noi ya ni nei program malak na rei to tak me ni kum som ni chuang he program hi kalpui ani to ani mo chuanin e ta chuan kan malak na sang sang a service kan pek thei sang sang te kha oma a chumi ma chuan he district tin a hian e kan oma tuna district thar zwaldeu pathum khozol le saitwal le na thial ti lowa hi chuan district dang pariata hian e nge ri hemi ntcp thok tu te hi kan omani e chung te chuan in a thei ang angin e mani district chewa khanin he awareness program ten kalpuya e training te an pe a ta chuan in tin enforcement kan ti a chu chu e he kan shat angin meizu phallo na mun meizu te khatiang ang han cheka han vaya aman te hial po han han man khatiang ang thok tu te kha na te kha kan thok poka tin IEC kan tia enge pamphlets te khatiang in enge banner te signage rang rang te kantara tiang khan e meizu phallo na mun ti te a meizu lo tura inzir tir na sang sang te a khatia kang te pokha kan kalpui hi ani a tin educational institution a hianin a school education te ne na tang hovin e Tobago free school din tur hian na satakin a ma kan lak chho na ani poka e chutiang ang chuanin district sang sang a hian ma kan latin district hospital tina hian Tobago cessation clinic kan nei bokani ta chuan kan psychologist le social worker te an thu a Tobago zuk le muam sim du te ne na counseling ten petheya tin tran puina te an lo pe a tin khami a substitute tur te po kha an lo pe theya ni ti kha kan sei du bokani
1: kala yan iron so yenga khanin puro daran in ro ma in dimeng a sai malak na sang sang ga sai tu dor bo in triang na ne chen main la na sa ti kha she ta pinute sai tang po khan kada khan in ami tobacco free educational institution chung sang kha puro da hena soi fia thai thoi kan ringa khala kha she da chak
2: tobacco free educational institution hi mizoram mina malak na mai po ni lo Central yan tun na ya yan chu ni china kan si to ngan thalai no pangti ven hi poi mo lu tuk ti ria hian e tobacco siam chuk tu a company lam pangten manon la chaksia chu wang chon in thalai te a thur bing de ulek tur hian mala ka ngai ni ti kha aron thlir dan ani chota chu wang chon zir lai te thalai no pangten an hun man tam na em em mai an zir na in kha ron lu chira tumta ni chu chu central atang po hianin mala dan tur hi kai khoina mumal takhi ron siam ta a chu chu education department te higher and technical lampang te university lampang te thleng poin tiang khan tuna hianin hi mala na kal chho me ka e maso na lo mum dakte pom chho ni kan han sia a chumi a chon adu ber kha chu soi tong khan anjir na in kha zugle muam filim rose zugle muam filim bo ruwa kharon than nan puise no pangin nakina he ta anon len nuwa po an khatianga thlem na tam tak an to theina laia kha ton su thlak sakha atumna lian tak ni na langta ni tin chulaia chuanin e mizoram appointment ma sonna lomum em em kan nei chho me kan ti po kan han soi lang tel duwa chuan china kan pi na soi kan kan bel du chu district ka khan ti khan ni e thok tu te in dei lo tak chu in kan han oma chu ti rual chuan program te awareness program te tian kan ko khrana te mo kan veng chu ma te mo a zan lam pang thleng point holiday pi lama mo e enge mo hun siama e thalai no pang te kan lo ko kho manga thu soi na hun te zir tir na i pe ang u ha tiang lam pang chi te hi in ti ni chuan som the reng kan ni ti kha min lo riat sak ula kan lom hle ang khatiang hunrem chang kan nei thei kha chon khoya pon ni sila tilotlin sam mi kan tum thina thingtlang a pawni se tikha min lo riat sak turin kan han puangzar tel du bokani chuan ni china kan han suita kan khanin tobacco industry hi an malak na hi azau khopa chuti rual chuan vailo kai noi po hi thalai te mil turian thil yan ron herna sa em em maya tun ma te chon azuk chi a muam chi mo kha kan shet khani tani ma se tun ha chon kha kon khani to lo thalai te hip turin electronic mangin thil an ron chil dei to ni tu na chuan chu chu mi tam takin kan lo shet pui kha nga ya kan tu le fa te jinga po khatiang chi a engemo thil thar deu an lo boy pui deu ni khason kan ngai ven pui ling zo kon kan ngai ven kha hun ani ti kha kan thetlang don nia
1: lomum khom me ya iron soi kai tia a ren ro lo um nga la e e cigarette kan ti e vp tonight to light there kan chin se me me he a go thalai go sana po thalai te zinga a he in kom bana Major hết tiếng hát bê vô khang ai xí lô hết tiếng hát phô dư vật canoa rắn đi. Tư lạc dư e cigarette dung sáng hi soi lúc tang em tiếng tiếng tiếng nghe lòng tiếng tiếng bocal soi tel tay ngay tay la tin sorkar hi nắp hấp em tiếng tiếng kang tiếng bocal shi tất sắc om tung nghe hắn soi masang a pura dạng gần sông masaleng a pinu tinh hắn trôn bê vê lê mê la a chang yat rong
2: a hôn na tan electronic cigarette kang tiếng tiếng a ming chung po lun se vape te pon ti ang nakin lo ka don a ming nal te pon la ron pho mai the sarkar na khap bur ti kha ril ro lo chiang se khap bur ani chu wang chuan in e kan tu le fa te khatiang chi lo kol te kan lo mu pal ani pon thil thalo ani ti kha kan lo the thiam don nia chuan sarkar na khap chan hi tong pong khap ngot ani lo wa zir chen na tam tak ani ya chumi nu tanga ron khap chho chu ni ya India rama nge po hian in Indian Council of Medical Research kan ti maya ICMR ti zong in aming chot kan the furin karinga khang ti khan in kumsa ni le som pakua khan anjir chian na an lo thelu ta sarkara chuan chumi atang chuan in mishing risel na tan he thil hi electronic cigarette hi man laya as mezial kan ti ang chi te a muam chi chi sang sang te ang tho khan taksa ta na poi thlen thei thi na hial thlen thei thil hlawm ani tika aron mu chian em awang khan khap bur turin sokara ngen na ti mai ti ang asap tong ni amizo tong in han mang ta ila a thlen ta ni chuan chumi be chan chuan sarkar pon sang ni som pakua khan khap bur na dan chu aron siam chuak ta ni chumi a chuan in local te loken kuala lo sem kual te khatiang sral le zor le sral zong zong ti khang chang zong kha aron khap vekani ti kha kan ri tanga ya chulai a chana ngai thatu a puitling zok te pe chu kan la bang bau de mai thaya kan han sei zau du chu man lai anga a le kha ne na zia lang chi te sarang ne na in pe kha han mu mang chi kha tu na chona ni lowa tun lai thil thara chuan khol chang kan mel de angin mi thalai te hip theyang berin pen drive chu kan thathu in karinga pen drive ang deu lek te a save te a pian mang shim shim po thalai te hip tur te tin arim shim shim a po ni china kan soi ri kut kha kan soi ri de wang khan ka ti rim tu na na man han cha kom deu lek tur ang han a flavor chi sang sang te po hi an on siam na sa to ni chuan a om je chuan a chunga te khan battery te tak te oma chuan a lo ti satu kha a om bok ta a chuan a tui bom kha om le bok ta a chon an han fo an han mezel zu ang dewa khati an han hi pan fo che khanin battery khati khana ronin ona thil sa deu kharon siam ta chon atui kha amamang tok te khan fi an fop chuk tel bok ta kha kha akhron kang so khu tila sia thiam ol sam ome khami khu kha a khu ta lui lui maya a mezel tak tak keng chuang si lo khan khami khol te mang khana ni ya kuta hum bo mai the te nia then ka chu ki chein moi de unen te po ti khan in chu sei tong khan thalai te hip tu hen an on tinas san tu ka chu la chu pui ting jok te pon thil thalo ni ti thalo khan in tu le fa te thil kol po kan lo lom ve view ve the tho ni ti kha kan thiet te la ngai kan sei kol thui ta de ni chu
0: chu a sei te po kha a sang sang mo e pen ang deu te chu an di chen sei an deu khan a engeni pen drive ang deu te nang deu te eng enge mo milem mo yang deu te pon mo hey eye catching tour te win eat om mel deu kan a khatiang khan no pang tam tak phi chon toys emo te pon ti tin nu le pa te pon toys emo te pon lo ti sak the khatia ka kan hei tun laia toys tam tak e tia han hama a vapor swak a enge ni a por

0: pon khatianga alo ti kha chuanin di alo than len kha chuan anakina khami atang kan next step to mezial tak tak o chuan mezial lan su kan zuk chuan kan za zuk kha lo keng le a chumi do ta chuan drugs mo ti khan ain khai dia ni chi na kan sui tong khan a gateway substance kha ani tak tak a nicotine vai lo hi chu wang chuanin le khalai po khan kan shat nu le pa po hi tun lai a kan ala thi ngai lu tuk to ni mo e kan e nge kan fa ti han nge an khoi e nge an ti no pang ba ka chu tu na kan soi bel le tu chu hei tun lai in cafe culture an sa ni cafe a han an ti na salut tu kan ti a he vaping hi mo nge ni fa in ti chang kan deu na anga hian kan ngai mo li chu ti angang deu chuan tiang a hian an war hle ni in an suya hei hi kan hriat chian lo wang thil hrisel lo tura kan ngai lo wang te pawh ni mei theia amai ro chu khami a vapor sa khan a flavor pen a khan nicotine tel kha umani ti kha hriata kan tana thalo ni a concentration kha a sang viau le nga la kan tana thalo ni ti kha kan hriat kha pui mo em em ni ti kha kan save it kan bel sa du ni chu
1: a let sum ni hei anan zir chian na china chuan mo hei zial thlon pa ngai som ni ang vel hi a hen an ti dei ni chu ti khop chuan electronic cigarette hi angol ve ol sam le zual zok don ni chu chu ti khop pa a tak chuan mo ma se chu soi tong khan khalai a tak lu tuk tur mi zo pa in a thiat thiam ol sam a ru lu tuk tur veng tur khan eng eng ma rim tui te khan on polta khami thup tur khan mi hip tur si khan mo khalai ka kan thiat thlen ve angai
2: tam tak he chuan zel pang ai thak nan te an mang ti te nia
1: o chu tak chu a thalo khop mai
2: ta ngai thla tu te pun kan chat hi amin kan ringa e cigarette kan ti vape te po hi kan tak satan lo thalo hle ni ti te po kha shetlang taila kan ngai thla tu te zinga thlai te kan lo amani phe chuanin e kan sim wat te po kha tha o me ye chuan hey kan soi ta ka tang pok han hei tobacco production shim chu kan chianga sum don na thil ve kania a siam to company lampang industry lampang te hianin an inchal theina tur hian ma an lave char mai ni chulai a chuan hemi tobacco industry interference sum sang hi she da chak umin ka she a mizoram in ek tianga lo ma chon tur nge niang ti te paw kha soi chaw le don tai la a tha nge a tobacco industry interference kan ti hi nge ni se lo te paw kan nom mei the a
1: ni a se ti a mal sam zong in zuglem hom siam chok to company hi lian tak tak hausa tak tak an ni a chung ho chuan in a kum tin hian in enti kan han chuang a all sam zong che te mal sam zong in zuglem huam kai noya hian kumtin mi makta doi riat vel in nun nan chana ni khovel pum hua pathlirin chu chu company chu han mi thla pui ula e dorkai mani khua pokhan dorkai khan customer kumtin mi som ni lol lo zel ta se asum don na dor tu ane reng tur chuan in asum don na ngeni customer kha ma mobile zel ta ni chu wan chon zule mom siam to company point kha khan thri akum din mi makta do riat ve dan boral zela wang khan e ansum do na kal tlong tur chon khatiang zat ai tam kha mol ve thar khan momo chota ni chu wa chon the to phian man on lana sa ani china kan sei ta ka nga dan pal zu taron in zor te tin in fak moi na chi sang sang te the to pin anon tum thin ta ni chu chu sarkar pon lo thri thiam thowa chu ti rual chuan malak hi a te to piti hen mala na he om chhota a chuan an ni na industry lampang a siam chok tu te lampang ina an thalai no pang te te a that lo na pon riat ma aman nge angol ve nge tir an tum ang chia tho khan e sarkar po hianin no pang te te pon a that lo zia she tu ri na ran du ta a chuan ni chi na kan sui ta kang chi zir na in hun te po an zir na mun hun tam tak an ni leng deu thon man na khante po khaju le hom lo ka film tur ten maron la chota tiang khan thil kha om chota chuan e chuti rual chuan mizoram a po hen kan lo tong ve

0: mandan kan ena khami atanga kan chhung kodin muna mi mal te pon yanga kan hun mandan thlir chung khan ma son the dan tu kan in te mai don ni the nom ten en jon kan din muna nang kher don lova chuwa jon mani din muna tang khan ngai tu na thar ril ru thar seng ta ila zo ngeni tholima zo zia thin te kan lo ama in chunga zo lo lo thin te kan lo lo ama ni te phe chon in khat kha po kha bul tan nan mo in chunga me zuk lo te antit phot taila pon lera de ulek te wachu a chung te nan a second hand smoke an tor lok na tura wachu san a he ta vein thiar film na chang te po kha hoi sen takin han ching thar chhota ila tin chuti rual chuan midang te in kan za thiam te po poi moni kan valeng lu ta a committee zan te pon han natlan zan te pon yang in len lu pa ngai te pon yang min chung khura tun la ya chuan in kan nun phungai nang to lo em em me khoya po hian thing tlang po a kho puya po ni se min chung khura mi zil ne na lu ngot wa khuk lu vung vung te moi to lo re re tuna chuan tong ka in min lo sil dot lo ma se la mi chang kang zing a chan min da lo tlang puyang tuna chuan ti kha ril ru a she la chu wan chuan ma nin chung khur pi lama mi dang te in chung khur po kan za thiam anga ya tin poimo mm kan ti chu zuklem muam laka angeni tel lo nun han mang chho tur chuanin no pang kan in kol dan kan kai shoi dan ikan en chi ka nga mm maya kan the tho anga social media tu enge mo chang phi chuanin no pang kum kum thum kum li vel lek mei zialan pet ko ve va va video in lo lak saka an chon chai an limbui mm maya ma se kha tiang hun kha kan kal pela hun to kan na tho na phun po ni se kan headline kan in chen khon chenom khoven bo ro ka po khatiang hun kha kan kalpela hun to thil thalawan chin anon zir zir chawani chuan an zir tok laka an chin nge ni zong chang an an nu nang he ma in kan control kan khu khir wata thil ti lo tur thil thalawani ti kan zir tir wata ngai amuna om ten tu po ni ro se ti kha ril ru alo chiang selatin chumi kai noi tho chuan no pangte kan tu le fa te po niang kan en kol dana chuan a kha zel vale lokte sa da min valak lokte mo tv bulami kha miron ban lokte zel min vatan lokte ti ching te kan lo la om pal the khang kha hun to lo no pang te a han andril ru kan rit phang pha khian in e pom zam na thlen the ya chu chuan in he ta e anron selen chho na tur khan kan rin pha ba kin hong ani the chu chu kan thiet thia manga ya no pang te hetiang thil thalo kai no ya hianin nu lu lo tur tikha ril ro lo chiang sela tin na tho na mun phe ju kan pi hena soi thiam jo kin karinga lo tho un na te tun ma de bo ro le tun lai le nang to lo si ya
1: he thing tlang lam ha te po hian han soi hianin a ke ni chu zo na thok kut na thok kan ya nge ni ram noi a tho sikara kan thoka I mei mizial khu thosi han not bo tur te kan mom olom ti te po hi tam tak trong dan ni chu mo an soi adik po dik viaw ni e kan sha tyam pui em em ma amai ro chu kha kha chu tun malam thil a nge ni thosi no bo na tur e dam doi sang sang om ma thil la da to ila tu na hi chuan in he a mani taksa a han in chul tur chi te tin thosi no bo na tura han hal tur te tin chu tiang kan nei te lo ni pon I pon chemu te mo kha tiang ang te po kha I ti ti tur om to ni I kha nga chu chu wang chon na tho na mun chuan lama I mei zu te po hi kan ta na chalo ni ti kha sya ta khang te po kha ban san na a chuan lama siam to lo te po hi a tha khop mei chu chuan in I kan lifestyle nun dan I vai lo tel lo zuk le muam tel lo nun kha nun nuam zok nun hrisel zok kan lo nei thenga kan hrisel na alo tha zok anga zuk le muam tel lo chuan tin I ke ma ni economic po twara ni ti po kha kan sha ta poi mo a cigarette bomb khat le na man to zia hi ni khata bomb khat zu te bomb ni zu te phei chuan engsan ngen manang mo kang ka chu a statistic le kha tyang ang ka chu kan chhut po ngai lo kan sha thiam cheu mai chu phang chuan khang kan sum safe tur zong zong po kha ngai to chuan to be ko free lifestyle kan ti to be ko a zuk le hmam tel lo a nun dan hi nun dan cha nun dan chang kang nun dan si sel ni ti ka kan sei le do ni e
2: alo mam khop mai a hei kan hun te top lam kan nei chawanga à.

0: Hun tle mà dòng cần nâng này á. Chúng ta chuẩn hệ thả lại tế. Dục lệ mồm là cả ăn phí lìm thế nên tù rìa nên một bộ nó sáng sáng này cần ông mình cần ring à mì mà là tế chung của tế khuất lãng à tế áo cậu phần thích bình khá cần một bộ nó tế khá lãng bùi hẳn xoay là vãi chuẩn mì chung của bộ khá xoay viếu thông ở bộ ngã mà rồi chuẩn lãng bùi ngay thật tù tế bùi nó mà cần xoay bùi thầy tù rằng chi khá xoay lệ tù mì là chú mì bà chuẩn nên nghe cần là xoay mẹ riêng in ngay bùi mô xoay lâu bà tế cần này bùi à xoay tế thầy tù rằng ngay là Pulau takkan so mengah cun pinu tekan lau bel bel ese te cun kan untuk lakukan ni donya.
1: Ni emi malte cung kuat te tiangan kotlang ang tepon yang masuk malang itu tang tak kau mengah. Culai cun ngah itu te tana siat atana real raw lau cin cer ang tana kan dua emi mai cun mizau zia hen intla sung zia hikan dia. Puit ling sok tepo hen lamani lau zoom meg lau muam meg ni cun chalai te nau pang sok te han zil intla sung tlat te kan om te. Chulai taka chuan kan ril ruwa chiang se kan du chu. Maani ka inda chapot ang u lau ti mek kan oma ni pon. Kan lau la sim te ngang lau ni pon. Chalai nao pang te mo. An nun dan si sel zog an nei te na tur ka chuan ikai shuai ngamang u izir tir ngam thau thau ang u. In tlasung lau win maani kan lau ti mek an i pon. Chang thar te generation thar ti te ang. Ka ti ang thir khan o maani example in mang khan mo. Hey, sim lay thay to si lava sim kahar sat to niya hey chu tiang ka tiang in asma te kan epa to niya ka tiang te kan lawa mani pe chuan tiang zel khan thalai te hi chu ikai shoyang u izir tir nei pereng thawang u kan loti me kan ipon ti kha war takin kan han in cha tu a tin chu ti rual chuan sim thay thlot lo kan lawa mani pon kan tu le fa te kan in chung khur kan ro lu ber ber te ne kan chen ho na hi chu mei khu le hatiang se khanan smoke pel hi chon ichia pia to lawang u hi pon lama in thier film na chang te sheila tin in leng lo lu chok te po i hril ngam to ang u in chunga chon meizu kan phal lo ve i tingam to te ang u hei hi ho te anga lang si kan risel na min vor kang the em em tur thila ni ti kha kan han sei lang du chu mi mal te chung ku ang te kan han sei lan ni ta selam halak te kan mo phurna chuan jin chumi pialam panga chuan thil tam tak khotlang ang te panam theo me
2: ni e khotlang ang te po hianin hei entianan waye me kalkhom na anga te po atura chan pui pun na chuan kan su ta lo sim sima amai ro chu enge waye me kalkhom na anga mo te ko san thalai kalkhom na anga te po hian zirtir het lamkong in zirtir te po hi impact fo hi a hun to fia win ka sha tin chu tiang bokin ko san te po hian ko san po hian da sa takin tran an la he ko san then khat phe chuan rong bol tu te chu e an phal lo hul hwal to ni amai ro chu ko san anga ma kan lak na po hi tun a yan sa yan kan la kal pui thei in alanga chu wang chuan ko san te pon khotlang te po hian khotlang swai tu te ko san swai tu te po hian heng lam ko nga hian bi pui te tun a yan sa yan kan zir tir thei chuan kan ram po hian bi pui te po hian ma kan son abc omin ka sha tu na hian in sei ang kan atira ma kan sei ang kan in nge ni india rama zuk le hwam tinasa patni na kan lani chu aya kan latlang hiam zel theina chan si omani mizo tu chu tak tak a chuan zirtir nuam deuh mei kan ni a e tu na po tun ma te ngai to chuan kan tha em em to ni e na sale zwala e a khutlang ang te a ko san ang te mi mal le chung ko anga ma kan lak chuan in e kan lat thiam ve ze lang ti hi kan pe se le kan rin ani te ka a top nan kan sei tu ni
0: alom om khup mai he janena pinu te le pruata mun cha tak mai mi ron man pui theya ngai tla tu te pon kan lop pui nge kan ring ani ole chu ti zung su janina live interaction hun kan ron man thei chu ani a kun man pui tu che hi arlal fak zuala kani a ngai tla tu te zawain mang tha vek ule
3: hei hi ka shwani aizol ani thalai te huang

0: nem ten tuar ro ti la thiam ta karon sa tu kha ish le rem pu ya ani ole chu ti zung chu tun chu mata ra zan tiang nen ti huna leng zem la kan nai kha khau the chu an lo le ta akash wani ai zo le chang pu swa ani
1: he hi akash wani ai zo le ni du zual tun chum du zual leng zem le leng long la chan huna chu anin akash wani ai zo youth section an thok te le puc hosteler ten la moi tak tak an than kan ngai thau do na ni ila ngai thang u
2: akash wani aizol ngai thatu zong zong te in the wine to be vek ule ale tun huna hian in la kan hun kan mang do na ni ya tun hun ni du zual ni dikha kan in fiat tir non mile sela kabula hian ma sabar tan tlangwal aoma ya ming chukan sa to thawa a mai ro chu ama hian introduction ten pe ve rim phim sela
3: cbx than sanga kani e bitia ti me ko thin
2: ale chuan in BT hey ithona terei to em hemi youth section b ga hian nge akashwani hianin program danga section dangai lo thok sap to zo
3: a rei lutuk love rei lo hadi don pokani na moi tok suni vereng a sangni som hi pali khan kan joy na kum ni na angani chu youth forum a he kalom char char ne
2: ane zo ne so hey a thok nge han biang bia ka lan chan ti na hun hi kan nei khat khop mai hai hun dem cha kan la ni sela e lakhan mai ba kan thil dang tam tak kan soi kai ni pon ngai thatu ten ngai thak dang kan lo thiam ina chaw me ole ti chuan in enge yang i work environment na thon na hun ten do mem e radio hi tu nai kho vela e social media kho vela kan nom to a enge yang ale relevant kan ti don nge ale in nerem itim ti te khai ngai dan toi te soi sakla
3: nya zona changsa kom takan in kshia kam na thon mun hi nuam khup maya kan thenu pakhatin mi chu wan nan kala wangin andri ru ha ke chu karu ru ha do te tianga ke ma kan ko ngo hi chon na kal ka chak thina tia a chan chu mun hi nuam a amuna nom ba ka anom na chan ber ka chu mi hrin te kha kan ni lo thei lawa section chak chang ob te hi kan tho pui te hi fel ka tia tin kan pu pu ringa soi mai lo thei ni lawa ani hi fele me ma min ka

0: Kabula nula instruction lama mi oma oh in trenu introduction in pevelatro
1: ole kapning hi joy sealer indiki ania joy chi ti in min ko mai china ti chuan in ke ma ta hi chu sia ha khwa kania amai ro chu nathil te wangin tuna upper khat la ka cheng me kani
0: ole in ti kumange instruction lam pa hin zom ti kha kan tra cha ka tin chu mai ba ka sorin aka shwane hini thok reng to nge ni a instruction a hin direct ni lut ti kha men soi sakle la
1: ni esre chakum khop mai sang ni som ni pali kumahalin youth section a directing kaluta ashan pa akashwani han thona mm hi chu kanei lo na in radio hi kalongai lu chin le a tun ma po in kalongai thaven sa chin ani
0: alo ome tun mai longa thla thina angai sang in angai lu ti khangai thatu ten ano chhet lo kha ka lau khop mai tin chumai ba ka chorin e du zual ani pialam panga ama personal thil deuh le kan zo taina na thokani angin engi thona te radio hin nuami ti shim shim mem ani na tho te aharem ti le radio mu dang shim shim mi an sei vela tro
1: ni e radio hi ka base park back in kan working environment kan na tho ho na te hi a cha em em a ti chuan in senior za ko nga te chuan senior ten junior te duat ko nga te hianin kan vai mai hianin kan thok cha in kan ti chatlang ni in ka sha a ti chuan in section ang zong hiang youth big a hianin han sui le taila youth hi kan teamwork a cha em em a kan tho ho na a cha a kan vai in kan in lungrual a hemi kan in lungrual wang te po hi nya na tho te hi anoma working stress kan ti ang te kha atam lutuk lawani chu wang chuan in chu chan tok mai em radio hi anwa mani ti ha kan khai khom mai nge
0: a chiang ve we joy si kha nin de kha len chan chin te ela ya tho na mun te a ron soi chikim khop mai a ti chuan in kan topic a lu tai la kan kom chan du zua leng zem leng long na than hon ni a nge i du zo han thang vela tro i du zo tak mai khan thang la di chuan in i than chan te le lo ngai tha tu ra du bi greu ni chuan khang te ka soi thei ve ka
1: leng jem le leng long hwang a hi chuan in mi zo te hian hla kan nei cha le in ka sha du ka nga khop mai a mai ro chu han than fal bik tur amal pakhat chau han than tur a hi chuan in I vulmoi bana an khai pa le guitarist ber phwa lal buta phwa kanuam ve e ti la ha kan thanganga kanuam ve e hi radio te poin kan kol thowa ngai nun sang in sang te khup tong sakin kan calling ka sha emo central yma na an sakhanin ni thei se ti kha ka du tu samanya
0: aron thang nal khop mai se joy si chuma kan lo mai zil le zen an tura e du sana sang ber kan lan chani se ole tu na na than kanuam ve e ti la lawa thang

0: tuna hianin PUC campus scholar building thara hostel akana meka building in wam khop maya kan kal kola la han thantir kol zela tuna henga bula hian tlangwal pakhat oma tempa i ming tele khoi khoa tang emo khoi veng ting ni ron kalti kha arem chan dan khan mian shil la dro
1: ka ming chu PCL road dikania sia su khoa tang local ka ni he
0: ole tuna hianin enge izir mek enge inzir zo to in la om mai mai jok
1: oh hey master kan zo chia kan exam zo result kan han ha ka chuan ke hi a PhD te ti tu min hei kalang ai chang ri mek ani
0: oh ani so eng department nge oh
1: philosophy department
0: khai ama han poi mo tak em philosopher ani chu kan kompa hi tu na hian ole tu na hian in hei agashwani aizol palai de chuan in du zual leng zem leng long na than hun kan bua saya he huna hian hla du zong tan thlang vela tro
1: ole o mel tha ti la vanal sai lova sakha kan lo thang ange
0: ole ti chuan in ngai tha tu tu rai du emo han than chan de u bik te nei em
1: than chan mm zu ka nei lo ma se khami kha la kha kan tlei rol chua tir vel min ti ngai ria wa chu wang chuan karon thlang ve do to mai ni than ngai tha tu tu ra ka du te chu kol be ma tangin lian sang ki ma te o far ko na tangin tuang te lunglei lam panga tangin o tuang a tho te le mun sang sang a kan chung te pang zo la tangin o biak than sang a ni bok se la mun sang sang kan chung te le ka then rual te tan ni bok se chu chu ni mai
0: thai aron ngai tua kim khop mai chu district sang sang le mi sang sang pang zo la changa kol bem thien khan la ngai thave ulan ti kha gan dur sa ma ni ole tu na o mel tha ti la wan la sai la wan na sa khai la ngai thang

0: tuna hian akas vari aizol it foramin du zoleng jem le leng long la than hun kan mang mek ani this one tuna hian in hei kabula tangwal sa traveling vong in fit ze zo oma ai ming te mian shit latro
1: kaming zo lian sang ke mani e
0: te kan ko wang se
1: sang ke mati min ko
0: a ei sang kim akas vani teng kan on kal wang wang enge i lo ti ai boyam tu lai enge ai
1: tu lai zhe i zai na hian ke chok ve zeu zeu wa min som na hian mo zu ba zu hei boy na em zu ka nei chuang nao
0: e ni zhen zai tie mi ni mo
1: o zai tie chu ni mei
0: a ni ta zu khoi khoi ang ei zai to a khoi ang ei zai chim
1: pai ko la si na lan ti ve te ka zai ko la sa mai ve zu
0: a ni ta zu a fan cha em o ni zai tie m lar a kom tu tak ta pa kan kom chein ka khet ro a lo mo ni tu ke ani le zai ba ka chon han ti thin dang te nei
1: zai ba ka chon le kha zel hi ni mai
0: e zir lai

0: tuna hian leng zem le leng long du zo la thlan na hun kan mang me kani hei ka bula hian in tlang wal kan tiang e rol thar awma i ming te min shil them
1: ka ming chu e lun tlong a
0: tinge kan ko wang che
1: tlong a
0: a tlong a kan tiang hei win hi kas vani ai zo la chang in la thlan na hun khan ya i du zong tak mian thlan sak vel tro
1: a ban zai ka rel ma na i khan thlang phatanga zoan
0: than chan ne mo than sak du te khai nei mai the mi han shil ngala
1: a o kan chen nu di soi tang han chang kan than sak anga a la tung ai ta chen ma ni tan a o mang do zam zo ka ma ro chu di soi hen ngai than sak che na e la ra kan he khak te zam ma min tre sok che na ai zong ni ve lo tan le a va star em ngai lo tan ni lo tan te po lo lo relate bul ve e ma zang chan ma tan do kan than sak ange zoan a ji moi ram van lu pui kan thang ngai du boka tu nai fur ra ti tla hun lai ni a chian ko le chian tam tak te bokan tok a ama ro chumi zaram hi amoi hun lai ti kan sei so lo nga fur kho thiang mo tu ra ma ri moi ram kan ram moi zia he la hi chiang ka tia moi ka ti em ema cha bang sang kan thang ni boke
0: kham e ri moi ram ka thang sak du te nem
1: a ri moi ram tak ki chu a em e si kan chian du na som zo ri ma som dong zo li khat la bung kon bung kon pia khatlang veng mi hian atan khan thansak de nge
0: ala hello ma me thansak te pa longa thangai se ra tro tuna suan a than moi tak tak te khai longa thau.